basi naweka swali hewani alafu utanipigia simu kwa namba hiyo. Swali langu, okay. Kura huyo hapa tayari. Hello? Hello? Hello rafiki?